Mandaka, Lalara, and Anyang Utun Rekata Hunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilok ng ampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ng ampilya ma ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang